0: maro na kapokin.
1: Idaho.
0: Ah, piga kilolola siaki, sila lati piga kobe, rimbangi piga tembo. Suwe itong itong jolo sude. Ha, betak na unggok lupan naputan ni pokinon na pala pokin nalewa.
1: Uy, dongan, asok-asok dokon. Ibigi halak na ron, mangir puti ba?
0: Nakurang madungan ilang mo. Mana ko na wo na may lay ba?
1: Sadi yung mapula hihe, lupas-lupas makan, buyuk-buyuk nambur.
0: Sadi yan ay lobi na?
1: Inda dong be, muda na percaya ho, pokin naro ho, dumatu pokinan.
0: Ah, nabi noto, betak lobi dope, so tar sampikon madagot manabusi pamuran ni Kyle.